ataya e mama sudubriande kapa enya onipa adwin ani onyame na twen di onyame aka fo ho ena ebebe and fahu or how ni adwentia onem sa onyame etimi Joseph every efiasa